Amadou Bamba cheikhuna may sunu serign al mbakki kay ko djum mbakke man ka nga xamne safara wuñu na han wi jihatil haqi walis anamuk deug ga bi hadrin ci ak tew wa safarin ak tukki fil ghaibati ci tukki la althaniyat bay aji ñaarel alati ba nga xamne haba mayena biha ci mom al bayadina nari ganari al ilahu burbi marhaban ak yaato da tuddegu ton turu serign bi mune moy cheikh ahmadou bamba mbake mi nga xamne mo leral deug fu ne muy ca tere yi muy ca tax ya muy ca all ya mune nak yalla ng ko joxe wirdi wi mu joxat nako ca mom deme ci tukki ñaarelam boobe nga xamne yalla ko jaglel nari ganari fofé ca moritani te yalla maye len ca ak yaatu maye len ca xewal maye len ci ngeenel ndax baaxu serign bi abrasaho genni nako la nañu li wacc illahi ngir jëm yalla billahi ci katanu yalla la takun bul nek billahi di aji fo han huwa lisko li wacc yi ngir jëmum ida aratta bo beugé dal adzafara tufu bima ci li nga xamni aratta nam nga ko kon xamal ni asaydu rabbu fi jawfil fara nek na ci bir mbam allama da wax ni señ bi monu jox wirdi wi te yalla dong tax kon nak yow nang ko japp bu baakha bax te yalla rek tax te neena bo beugé taju aaju day xamal ne lepp lepp ngi ci bir mu jox la aw lepp ci asaydu fi jawfil fara aw lepp lo xamne ciosan la mo don ñetti gaay yo xamne dañu rabbu jiwon ke japp lekk ke japp kewel ka japp leug ak ka japp kewel ga di damu rek nak mom mi nga xamne nak mo japp mbamu jay all mu ni len ah yeen lu ngeen di wax yeen li ngeen rabbu yep xajna ci bir sama rabbu yi kon kay man ma wara damu way yeen wor len damu kon biñ ne asaydu fi jaw fil fara moy rek weddu señ bi lepp ngi ci bir boko amé am nga lepp lepp lepp ya rabbana ya sun borom bi jahi qa'idil umami ci daraje yi aji wa mat xet ya ilal khuda jëm ci njub muhammadin te moy muhammad jalil huma may aji wuñ ñakara ya ali yalla nek ci mom bil ali and ak ñoña wa bil ashabi ak ci sahaba ya an ma salamay mulshi ashabi gën jaay yëkëti kuy yaari musali aji sos niri moy yalla wa jahi sheikhina ak daraje sunu serigne al mbakki tay ko jëm mbakke xop yalla nga may li ñal ma idrakama jot la nga xamne arada na mon nako man kep ko xamne min qabli nekko na ci sama ñeek min hola ci ay kawé muntaziman mir mu bay aju nasu fi silki man ci filuk ñinga xamne qurribo jegañalef na len ileke jëm ci yow ya dal mulk yow borom ngor gi nan la ahmad ibn hasan danele wayam wi moy yalla ma ngi lay ñaan ci daraaje yonent bi ak daraaje mbokam ya ko gëmoon ak sahabaam ya ak daraaje serigne touba mi nga may ma lepp li nga xamne ñama jitu won doon nañ ko bëgg ak niseur lolé may mako tayit boole ma ci ñinga xamne da la soop nga jégeel leen sa bop tanal leen sa bop tamul leen sa bop wal narji'a nan delu ila dhikril ghaibati jëm ci tuddu tukki ba attaniyati bi aji ñaarel te moy tuma ila tintu mozin top jëm ci tintu mozin manam sarsara la doon wax legi ak wirdu fi señ bi amé legi nak mu nekkon nan yalla batay wax lu aju ci mbirum tukki señ bi ci gannaar te kon dara di wax ne ganna buñ joggé sarsara nan dem ci ba señ bi nekké tintu mozin mom nak niko borom sara bindé ci souf téré bi da ko fé tuddé tamta magazine tamta magazine la ko tuddé dal ni qaryatun fi janubi mauritania ab dekk la ca manam village la ca nday joru mauritania wa fihi ca mom man nga bind batay wa fiha ca mom wa qahat la xewé won la ho ñeel señ bi waqihatun ab xew xew fadhihatun bi aji ñaaw wa dhalika lole moy an rajulan naka way min al bayadin ci bok ci nari gannar yi min al bayadin ma'ruf al ismi
kudi kuñ.